Kuru Kasap 15 Ağustos Cumartesi günü saat 14'e kadar açık. Arda beni yeni takip etmeye başladı bak. Bana etiket atmış ve bu kızdan beni takip etmezmiş. Beni Instagram'da yeni takip etmeye başladı Arda Kuru. Bir dua gibi aba vericiye makak maymunları kaçtı. Elektrikler gitti diyor Mehmet. Te bayıldım bayılacağım diyor Hüseyin Süleyman Çiko. Nette yayın var, radyoda yayın yok diyor. Elektrikler gitmiş, sabah da oldu öyle bir şey Mehmet. Birazdan gelecek değil mi? Makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak